thogolosa thogolosa ke lena la koshe lo raga jo lena pele e ya raloka impempe a go tshwana na DJ Clue, DJ Soul T, Future and Cleo le Teddy Bear. Ai ba tla ga botse thi go wena ba re thogolosa impempe a ke lena la koshe go me mara go jana fa re go fele nana thula ka ena dem tuta ana le ena angelic gona fa go 011 mo le gore mara go nyana gape re go fele gape le lodge la ya kabza the small le maporisa e bile go bla go tsere le ra bara go tlhalosetsa ka yona gore re raloke e re na bile re ka gare ga seripa sa rena sa bofelo sa the afternoon take over cha tshina le hono e le ka labone mo e le gore ke na pile ka re wena ka re nomore lo re shumisha cha tshina le hono ke 0720138045 re na bile ra bolela nna le wena ka ge le gore re nje re bolela ditshana jwa le jwa le go pole gore re bile le sekutlwana sela sa dipoledišano na le wena mo e le gore ke le ka tloa ke bolela le wena ke re a kompotse gore na wena sela re sepitsa gore ke the black tax na ka ba le gore go wena se go dula jwang mo magetleng go na le bangwe ba re e ka ba ke morwalo bangwe ba se bona jwale ka morwalo mo le go na le ba bangwe ba se bona jwale ka a blessing goba yona tshegofatso jwale nako le nako o dule o tseba gore ge o le ngwana motho moso ngwana mo Africa e le gore jwaneng o napile o atlegile dithutong tsa gago ebile o napile o thoma go šoma gantši le gantši re fela re gopola morago mo re tswang ga re no thoma ka go nona pele re a re re tswela pele ka maphelo a rena ra lebala morago re tswang ke mo re lebelelang morago mo re tswang gore ka bele rena bana ba gabo rena meloko metswalle ya gabo rena bo sese bo boti bo mamang na e ka bele gore ba lokile ka sela le sela na ke ka mo gona pele go thoma lona lefokwana lela la mmeleng re le bitsang gore ke the black tax jwale bangwe ba napile ba itšea ka mokgwa mongwe bangwe ba re e ka re ntho ena ke ntho e ke o ka re ke ke matsapa go bona bangwe mola ba re no e ka re ke tshegofatso ka ge e le gore ngwana ka lapeng a sho o atlegile dithutong re ka sere ke ra re ke morwalo bangwe ba e bona ka letlho le lengwe bangwe ba re ka ge e le gore ngwana a sho o atlegile dithutong ebile wa šoma ye ke yona blessing ke sebosiso ka gare ga family ye ya rena jale ba bangwe mola ba napile ba re awa yetse ke morwalo re napile re radiša ngwana o mongwe merwalo e boima le re re sa no motlogela a je tšhelete ya gagwe a ipsine ka mašheleng a gagwe ke se e le gore be re boledišana le sona le wena ka sona tšatšina le kgone gona fa go the afternoon take over the black tax ke lentšu le ebile ke mmolelwana e le gore o tloga o bolelwa nakong tše ka moka kae kapa kae mo le gore o sepela gona ya bolelwa taba eo ya black tax na black tax ke yone ya go ntira gore ke se ka ba le sefatanaga na black tax e ntirile gore ke se ka ba le mosadi na black tax e ntirile gore ke se ka apara diaparo tšela tša mainaina jale le jale le jale le jale jale ke mo ke tlileng go wena tšatšina le hono ka potšišo ka gore ka re go wena ka re na e ka bele gore ke nnete a black tax ke morwalo goba ke nnete na gore black tax ke tshegofatso go malapa a bana ba ile gore bana pile ba atlegile morago ga fa o bana pile ba lebelela gore mo re tswang gona go jwang seemo se jwang ka gore bontšhinyana ba rena re tloga re tseba mo re tswang gona re tseba di-background tša malapa ga bo rena jale ge re phumelela re ya pele le pele ka bophelo magagešo a re fele re lebelela gore ka ba ile gore na go tlile jwang ke bo mang ba ileng ba re kuketsa gore feletse re le mo re leng gona gobane motho ke motho ka batho nnete ke gore motho yo mongwe le mongwe mo nang e le gore o atlegile o tsebe gore go na le yo mongwe yo le gore o ile a tloga a ikana a re ke a ipheleletša ke nyaka go bona motho yo a tsweletse bophelong nepogolo ya gage ke sona seo 011 the pulse of Josie ke radio ya gago ka meriti ka labone re le gona fa go the afternoon take over nako e la rena re metsotso ke lesome tshela fela re tswela e reng ela ya botlhano memories a David Keta, and I'm going to go in a tweet on a fa. Barry Memories.

chọma sọ ganyi ki chọma sọ ganyi ki ta pene ki akwala ekwadile ano sa ya boraro la no pirates baba ta jalo go fetsa lenyatso go khalema lenyatso kito a goroga tso go pankenya abadira se se tlise dire ke wana se se ha ba itumela seo